0: tindambi tienga tiliku twalana kati nsuna
1: jaya makhivi lawa mahlengeletaku mati
0: tivhikeli u va u cikumetela malaria ma fambela kule na wena.
2: Biku wa xitsundzuxo mayelano ni dyandza lamalanga 2026-2027 hikwalaho ka ku va ku nga tshuka ku vonaka El Nino exifundzankulu Gaza. Ka leti yelanaka ni ku lumukela ka dyandza, ku nyimeliwa leswaku xifundzankulu Gaza ku vonaka ku kala ka timpfula hi nkarhi wa malanga ya 2026-2027 mhaka leyi ngo tshukaka yi vanga dyandza ni ku womisa. Ku womisa ka ku yantswa ka swifundza swa xikwalakwala na masingiri, ku womisa ka ku tlula mpimo swifundza swa xigubu, masanjena na mapayi. Hambiswilitano, xinyimo lexi xi nga tlhela xi khumba swifundza leswi swi kalaka swi nga hlayiwanga swa ku fana ni Ximbutsu, Gijani, Mabalani, Xokwe ni Kamandlakazi. Hikolaho ku laveka leswaku ku landziwa tindlela ta vuvhikeli la ku womisa. Ka leti tiyelanaka ni mati ni ku hlayisa mahanyela, a hi hlayiseni mati ka swigwa leswi baseke swi tlhela swi mbonyiwa hi tindlela tinene a ku va ma nga tlhangani ni switsongwatsongwani. A hi tirhiseni mati hi tindlela tinene a ku va ma nga luzeki. Ka leti yelanaka ni vurimi, a hi tirhiseni timbewu leti ti sikiselaka ka dyandza ku fana ni mitsumbula, swiketsa, mihwambu, mapila na hambi ku va hi londzovota minkova a ku va hi kuma ndzongo. Ka ta ufuyi, a hi hiseni tihomu ka tindhawu leti ku nga ni mati ni gwanyi a ku va ku ponisiwa vutomi la swifuyo leswi. Lowu i mbiku wa muti wu lumukelaka timhangu hi ntirhisano ni muti wa matirhela ya xihatla exifundzankulu Gaza.
3: Encorajo na 23 minutos Rádio Moçambique Casa, que lhe mucamos que se tiver, agora não sei cá, sungula quase, vi que lanteiro.

0: tindambi tienga tili kutwalana kati nsuna
1: dlaya matlivi lawa mahlengeletaka mati
0: tivhikeli u va u tikumetela malaria ma fambela kule na wena.
2: Biku wa xitsundzuxo mayelano ni dyandza lamalanga 2026-2027 hikwalaho ka ku va ku nga tshuka ku voneka El Nino exifundzankulu Gaza. Ka leti yelanaka ni ku lumukela ka dyandza, ku nyimeliwa leswaku xifundzankulu Gaza ku voneka ku kala ka timpfula hi nkarhi wa malanga ya 2026-2027 mhaka leyi ngo tshukaka yi vanga dyandza ni ku womisa. Ku womisa ka ku yantswa ka swifundza swa xikwalakwala na masingiri, ku omisa ka ku tlula mpimo swifundza swa xigubu, masanjena na mapayi. Hambi swilitano, xinyimo lexi xi nga tlhela xi khumba swifundza leswi swi kalaka swi nga hlayiwanga swa ku fana ni Ximbutsu, Gijani, Mabalani, Xokwe ni Kamandlakazi. Hikolaho ku laveka leswaku ku landziwa tindlela ta uvhikeli la ku omisa. Ka leti tiyelanaka ni mati ni ku hlayisa mahanyela, a hi hlayiseni mati ka swigwa leswi baseke swi tlhela swi mbonyiwa hi tindlela tinene a ku va ma nga tlhangani ni switsongwatsongwani. A hi tirhiseni mati hi tindlela tinene a ku va ma nga luzeki. Ka leti yelanaka ni vurimi, a hi tirhiseni timbewu leti ti sikiselaka ka dyandza ku fana ni mitsumbula, swiketsa, mihwambu, mapila na hambi ku va hi londzovota minkova a ku va hi kuma ndzongo. Ka ta ufuyi, a hi yiseni tihomu ka tindhawu leti ku nga ni mati ni gwanyi a ku va ku ponisiwa vutomi la swifuyo leswi. Lowu i mbiku wa muti wu lumukelaka timhangu hi ntirhisano ni muti wa matirhela ya xihatla exifundzankulu Gaza.

0: tindambi tienga tili kutwalana kati nsuna
1: gaya makhivi lawa mahlengeleta kumati
0: tivikeli uva u tikumetela malaria mafambela kule na wena.
2: Biku wa xitsundzuxo mayelano ni dyandza la malanga 2026-2027 hikwalaka ku va ku nga tshuka ku voneka El Nino exifundzankulu Gaza. Ka leti yelanaka ni ku lumukela ka dyandza, ku nyimeliwa leswaku xifundzankulu Gaza ku voneka ku kala ka timpfula hi nkarhi wa malanga ya 2026-2027, mhaka leyi ngo tshukaka yi vanga dyandza ni ku womisa. Ku womisa ka ku yantswa ka swifundza swa xikwalakwala na masingiri, ku omisa ka ku tlula mpimo swifundza swa xigubu, masanjena na mapayi. Hambi swilitano, xinyimo lexi xi nga tlhela xi khumba swifundza leswi swi kalaka swi nga hlayiwanga swa ku fana ni Ximbutsu, Gijani, Mabalani, Xokwe ni Kamandlakazi. Hikolaho ku laveka leswaku ku landziwa tindlela ta vuvhikeli la ku omisa. Ka leti ti yelanaka ni mati ni ku hlayisa mahanyela, a hi hlayiseni mati ka swigwa leswi baseke swi tlhela swi mbonyiwa hi tindlela tinene a ku va ma nga tlhangani ni switsongwatsongwani. A hi tirhiseni mati hi tindlela tinene a ku va ma nga luzeki. Ka leti yelanaka ni vurimi, a hi tirhiseni timbewu leti ti sikiselaka ka dyandza ku fana ni mitsumbula, swiketsa, mihwambu, mapila, nambi ku va hi londzovota minkova a ku va hi kuma ndzongo. Ka ta ufuyi, a hi yiseni tihomu ka tindhawu leti ku nga ni mati ni gwanyi a ku va ku ponisiwa vutomi la swifuyo leswi. Lowu i mbiku wa muti wu lumukelaka timhangu hi ntirhisano ni muti wa matirhela ya xihatla exifundzankulu Gaza.
3: Eka jitara xina 21 minuto xana mahlweni ulongolokani mtiro a xia radio Mozambique ka Gaza singula kwatsi viki lantiro.

0: lwandzongwani nongonokolote vandzongwani uya fika ka ntsongwani kasi ka siku la namuntlha a swi phazamike hi ta kumeka hi bula hi lisima la ku tiveka endhawini wa mun'wani. Dino, a vhiki la wena li fambi njhani?
1: A vhiki la mi li fambi khwatsi.
0: Hikwalaho ka yini Dino?
1: Hi ku ni tlangile ni fundile ni tlheli xikolo.
0: U tlheli xikolweni?
1: Ni tlhelile.
0: A wu yanga xikolweni mhaka mume hi ku tlhela?
1: Niyile
0: hileswaku li ni tlheli xikolweni Dino. A ku yo tlhela? U yo yi?
1: Ni yo famba.
0: Aha, wa vona ku ni ku tlhela ku ni ku famba swona. Kambe ke Dino u yi twile nhloko mhaka nyamuntlha?
1: Ni yi twile.
0: Na tshemba leswaku nambe munghana wa hina le kaya a kumekile a yi twa. Kambe ku vula leswaku a nyamuntlha a yi hoxa hi ni vanghana va vanyingi lomu xitudio lava va ngo ti kumeka va ti hlaya mavito. Avuxeni munghana.
2: Avuxeni.
0: A vito la wena?
2: Hi mina Kailson.
0: Kailson, a vhiki la wena li fambi njhani?
2: Fambi khwatsi.
0: Hikwalaho ka yini?
2: Hi ku ni fundile, ni tlangile, ni vuye xikolo.
0: U vuyile xikolweni. Ha, wa swi twa ke Dino. A le a vuyile xikolweni, a yome hi ku vuya xikolweni, a nga fambanga xikolweni.
1: A nga fambanga vhela, wo vuya.
0: Ku vuya kunene?
1: Ina, wo vuya kunene mesmo.
0: Kailson, a wu yanga xikolweni kumbe u yo etlela xikolweni?
2: Ni fambile.
0: Se leswi u nga ti u yo vuya ke?
2: A ni ka ka mafele.
0: Na ya mahlweni ni mabulo ya hina hi ta vita munghana wa hina mun'wani. Alson, Alson. A vhiki la wena li fambi njhani Alson?
3: A vhiki la mina li fambi khwatsi.
0: Hikwalaho ka yini?
3: Ku ni fundile, ni tlangile.
0: U tlangi hi?
3: Ni tlangi ku khoma makaderno ni funda.
0: Oh, a tlangi ku funda. Ha? Vanghana loko a vo swi tiva. A lomu studio hinkwavo vanghana va Alson vo khalakhaleka. Va li eyi. A tlangi ku funda. Alson, no swi rhandza u tlangi ku funda we?
3: A vo lava kanetaka hilava humaka ma negativa xikolo masinkusinku.
0: I ntiyiso leyo?
3: Yo.
0: A vanghana va hina va swi rhandza ku funda. I ntiyiso vanghana va mina? Ma swi rhandza ku funda swo? Ku fana na yena Alson na swi rhandzaka swo? Ah, se u swi twi wa va ku tlangisa ka va lova nga ti hohemba u va lumbeti mahala u swi vonile Alson. A loko munhu u mu tlala kumbe u mahela xokenga lexona u lava ku yini?
3: U kombela rivalelo.
0: Hi mhaka muni?
3: Hi kota titwa ingi wa mu disprezara, ingi a n'wi considerari.
0: Naswona loko o va wena ka ndhawu yaluya a wu ta tsakisiwa hi ku va ku hembela.
3: Ahe.
0: Se hi leswo Alson, a swi laveki ku va hi endlela nchumu munhu lexi hi kalaka hi nga xi naveli ka hina swona.
3: Sure.
0: Se handle ka dyondzo leyi u tiva yini swin'wana hi timhaka leti ta ku tiveka ka ndhawu ya munhu mun'wana?
3: Kodi u kuma swa ku ku ni munhu va nga mu bandleleni tiveki ka ndhawu ya yena hi ku loko li wehe a ku kuma a ta ku pfuna purisi na wena wa mu pfuni.
0: I ntiyiso leyo kasi alana hi ni a munghana mumbeni a vito la wena ke ya munghana?
2: I Gaspar.
0: I Gaxito. Gaxito a vhiki lowu li fambi njhani? Li fambi be. Se i ncini leswi u nga ma vhiki leyi?
2: Ni tlangile.
0: A wu fundanga?
2: Ni fundile ni tlanga.
0: U fundile u tlanga? Se ke Gaxito u nga hlamuli hi nhloko phela hikuva vanghana va hina le kaya va swi lava ku swi twa leswi u khulumaka swona. A wu ku u fundile u tlanga hi swona? Gaxito. A loko u vona munhu na rila u nga ku yini?
2: U majudari.
0: A wu nga mi pfuna swona. Se ke Gaxito u nga endla yini loko u vona munhu a rila?
2: Ni ta n'wi ajudara.
0: U ta n'wi pfuna swona. Se a swin'wana u nga mahaku? U nga mu pfune mhaka munhu?
2: Purki mina, sifosi mina.
0: A wu tala ku pfuniwa na wena? Aha, ni swi twisisile. Na hi kongomani mabulo ya hina hi ta vita na munghana wa hina Junior le na vo a teleke ku ta hi pfuxela. Avuxeni Junior.
4: Avuxeni.
0: Avuxeni Junior.
4: Lixile.
0: Junior, a viki la wel fami njani?
4: Ufamba.
0: Lima yini?
4: Ufamba kwasi.
0: Ikola ka yini?
4: Ntlangile ni fundile.
0: Yeah, amarjulo ingo va uniform. Anje ka ku tlanga u tlo funda u vanga swimbe?
4: Nigile.
0: Ugiye. Junior wa hina ku zwe. O titivala. Ingi anga ganga nga na hina Junior. Ugile mnga na mna Junior. Ha leswi nga ku yo tlanga u funda ke nga na hina Junior na hina na muthe ngi yange le ku bula khwati na hina
4: o mutlangisa
0: ah o ano ko konge le ku bula na hina kasi ho itlangisa kambe ke Junior rungula ma
4: papa me
0: nga tshimo sho ku marungula mafikile a swo swi Davida na nga na hina Antoninho
5: mayanga
0: ye Antoninho mani dino
5: mayanga
0: Ya ndo ninyo mani?
5: Mayangani.
0: Ya ndo ninyo mayangana lwe. Alwe, ya na Antonio Mondlana, so?
6: Ya, nishuona lezo.
0: Ah.
5: Aniku,
0: aniku ya na Antonio mayangani.
6: Ana Antonio mayangani mi.
0: Ya na Antonio Mondlana. Seke Antonio, avikilo welfa minjani?
6: Avikila melfambi kwatsi.
0: Ikola ka yini?
6: Ikola ka ku ntlangile, migile nthle nhlamba.
0: Yeah. Hehe, avangani va hine nge avahlambi.
3: Ai benen mandlo.
5: Mana Antoninho wa samba. Hey.
0: Mwi ukwela. Mitila ami tshanga matinyu.
5: Mina.
0: Ami hlambanga.
6: Kwasho ku mihlambile.
0: Antoninho. Ahlambi
3: yena moyi lumbeta ela
5: moyi lumbeta memkhandini
0: inje mahlamba mwi
5: yahlamba
3: yini hlamba 100% antoni ngahlamba 50
1: fresh singu asinku vezi yohlamba yina sikunsiku hlamba kasingu noyamba kandenyu
3: yashkovara
1: yashkovara ka 20
0: Vinci chaka 20
3: Alesho, se moya mbanyana ku chaka 20
0: Majika 20 vele nje matinyo we ama ngave na masukilinga malo
1: Nen matinyo yo tia njani mina He
3: Ani matinyo arigwe
5: Ani arigwe mayanzo yansimbi
0: Alana ingita jonza shokari la Inganjelani vangani Aku chucha ka 20 isiku swa endleka kampela mpela swinene ka utomila hina ku chucha ka 20 isiku
5: ayi
0: ha mabona miti mangaleli hunweje leswi munga ku chucha ka 20 ke
5: mara mina chucha ka 20 nyamundla
7: mina ni chucha ka 3
0: nyamundla hindi isule u chucha inga mamu leswi akufukaka
7: ama set
6: ngawu chucha inga mamu
0: Uchuchile masedi. Uyo chucha kanwe loko ili switani puri opikusa wa bona swoswi. Phese ninkama no woni bele. Kambe se ku tsutsuminya na nkama. Akungali masedi ai khali phe unga fika phe munga. Se unga njala swoko uchuchile ka treasure nyamundla uvuki treasure munga.
7: Ai.
0: Ah se uchuchika treasure nkama mun.
7: Ama.
0: Ungano ina ala ku ikalavela namuntu akwa chuchika 3 kambe intimantima amunu afanele ku chucha kanga ke isiku
5: kandosh
0: ah anga athuka achucha pelo menushi
5: ka 3
0: ah kulava ili kadosh kuya ka 3 zwona se ama khambolawo achucha imika mengaki
7: ama 20
0: loka la kwetlela anga mo 1
7: ama 7
0: loka apfuka anga mo 1
7: ama 14
0: hi loko se ajile aha okay ni switwisisile kambe ke antis ele ya ku hi nkwero hi fanele a ku hi chucha matinyo Loko igilisho ukari shakuga shof Se ku venga loko swi endleka leswaku kuni lowa ku kuni nkama lowu wa gangama lowu ya hangangi nkama lowu wa gangama lowu hangangi swa fanela ku nhambi loko hi nga teki a hi xikova hi chucha ku chela mati matsongo kunene hi hlukuhlanyana kutsongo swinene kambe ke male swi pre hi ku yini mungani wa hina Antoni
6: pre hi kota ku hi nga n'wi noma a yi na purisimi hi nga kumi makari ya dentari.
0: Okay, kuni leswi hi xiputukezi va swi thyaku makarhi se hi leswi swi nga ve ni muchumu ya ku biha eka vutomi la hina kambe ke vangani a mabulu ma tsakisa na ya mahlweni hi ta twa vunanga hi ta gama se hi vuya hi ta ya mahlweni ni mabulu ya hina.

0: Yikumekile na yidwa aunanga kasi machina vangani
1: stere
0: yachina lokweli dinwani baleki khale lana
2: hayi kuchini
0: ah namele sho unanga selinga hela pedino awu achina phe
1: wathina
0: se awu china yini din
1: anchina marabenda
0: Ah, marabenda nikutsaka ka vatsongwana. Okay, kaswa shfuchi na marabenda.
1: Eh, na naspiwa.
0: Oh, phela lana ano bula na ntoni nyula. Ni muvutisa ati makaleti taku akuchucha niku aleswa ku tiveka anda unya muwani leswa ku yini. Se no khumba shfu ukwi. Se nga kongoma mina na na ntoni. Antoni, kasi atimakaleta ku utiveka ka ndhawu ya munwani. Hi leswaku hi
3: atimakata ku utiveka ka ndhawu ya munwani leswaku loko for example podi ukoma munhu landle lena famba se vagama va mu butingi umpfuna porque sukulu nwanyana itaveli wena. Swi imshumo yo tsansa sileke leswi nga ku tiveka ka ndhawu yin'wanyana.
0: Se hi tlhelo la xikola loko hi li le xikolweni hi nga tivekisa ku yini eka ndhawu ya mun'wanyana. Ha tiva leswaku a ku funda i mfanelo ya ntsongwana swona.
4: Hi swona.
0: Kambe ke namuntlha hi vulavula hi ku tiveka endhawini ya mun'wana. Se hi nga swi endla njhani leswaku hi tiveka endhawini ya mun'wana a xikolweni.
4: A xikolweni hi nga vela ku munhu va mu yiveli a pasta o tikaneta hambiloko yo lahla hi mpfuna ku lavetela loko a nga swi kumi hi pfa hi mulomba swa hina.
0: Se we u nga nyikela lapizeri ya wena wena.
4: Ni nga nyikela hiku ni nga ve nhwana mpfuna hiku loko eli mihi hi ya ta ni pfuna.
0: Ni swi twisisile kasi lona a li rhandzu leli ni lisima la ku rhandza wa likwerhu wa wena u tlhela u n'wi pfuna u tlhela u tiveka endhawini ya yena kunene. Kasi dini no ku vona u tshemula wena u nga endla njhani leswaku a lomu xikolweni hi tiveka u tiveka endhawini ya munhu mun'wana.
1: Mina ni nga endlisa swileswi ni nga mpfuna ni nga tlanga na yena
0: phela lomu xikolweni ku ni mhaka leyi ya ku a vanghani va hina va tshame xivundzeni va tshama voce u nga endla yini.
1: Mina ni nga tshunela ni ya tlanga na vona hi bula hi maha vanghani.
0: U nga bula na vona se loko u nga lavi ku maha munghana wa wena.
1: Loko a lava maha munghana wa mina mina ni nga sindzisa hi ku a hi ku o ka a nga swi lavi eki swin'wana o chava.
0: Se a nga kumeka a chava. Okay, se wena na wena wu tiveka endhawini leya ku loko o va wena u nga wexe a wu ta navela ku munhu a tshunele ku hi nkarhi wun'wana ya munhu loyi a nga kumeka a chava ku tshuneka ka van'wana swona. Kasi i nchumu wa lisima lowo dina a swoswi i nkarhi wa ku hi tiva yini
1: a muganga wa Musambiki.
0: Hi ta tiva muganga wa Musambiki kasi tiku laha hina leyi la ku tshaseka ngopfu swinene kambe a mativelo ya hina muganga wa Musambiki namuntlha ma ta hambananyana kutsongo hikusa i vanghani va ya hina va ngo to hi tivisa Musambiki wa hina ka siku la namuntlha pedini.
1: A ni nga swi tiva.
0: Ha leswi ni nga ku hlevelili ke
1: ni yo khohlwa
0: namuntlha hi ta endza ku ya fika kwihi hi ta endzela kolomu ka Gaza lomu kambe a maendzelo ya hina i nga ta va ya ku khwela movha kumbe mbasikeni kumbe nchumu wun'wani ahihi a namuntlha ni ta la ku tiva ka vanghani va hina leswaku kasi Gaza a ni swi fundza swi nga
1: i njhe va mu tiva Gaza mngani wa yena
0: hi ta swi tiva kola swa ku va mu tiva kumbe va n'wi tiva.

0: hi ta sungula hi Alson.
1: A ni khohlwile.
0: Kambe leswi u nga khohlwa. Se shoshi, u nga hi gwelanyana swingaki nga va sinkwa swo.
1: Shai shai. Xongweni. Majakazi. Xikwalakwala. Gija.
0: I kwatu ka xota xin'we. U te shai shai. Xongweni. Xikwalakwala. Uli majakazi. U gamu kwini?
1: Gija.
0: Ah, se hi swona sinkwa swona. O voliu tisile. Kambe ke Antoninho. Engesanya na swinharu. Sei ta ku oito.
2: Xibuto.
0: Xibuto.
2: Limpompo.
0: Se u voli swimbiri ku chota xinwe.
2: Xoko.
0: Xoko. Kambe ke a volili a treasure Antoninho. Hi ta ramba munhu mun'wana leswaku a ta vula swingakinyana. Lana sopo dinhlonhlanyana ye dino. Dino, hi nga ni gwela a swifundza swin'wana hi swi.
2: Ucopi.
0: Ucopi xifundza mungani. Ucopi xifundza.
2: Ahe.
0: Nambiloko ku yina xikumeka ka xifundza. A vulile also na ku majakazi. Vula swin'wana ke hal wena dino. Dino. Ute xokwe. U gamo ku yini?
2: Mapai, masinjiri.
0: Xin'wana.
2: Treasure swo.
0: Ah, a ni te treasure. Okay. Vuyo ta hetisa ke Antoninho. Hetisa.
2: Xigubu.
0: A hi mbeleni mavoko. Kambe hi tibela mavoko hinkwerhu hikusa hinkwerhu kumekile hi vula a swifundza swa gaza. Kambe ke i nge ku choti masinjiri.
2: Hi vulile.
0: A vuliwi masinjiri. Okay. Na ya mahlweni kasi ni nongonoko wa hina a swo swi nkarhi wa ku hi ti juja hi nanga. Loko u nanga lelile hi ta vuya ni mabulo ya hina mayelano ni nhlokomhaka namuntlha yi vulavulaka hi ku tiveka endhawini ya mun'wana leswi xikutukeza xi cheku ku i.

Ini 14 horas 16 minutos yang sedang dikora di Mozambique di mahong kanti mamana kada judam tamsan kulo torten sama tawe. Ina bongo di mamuke tengur jela sinene ta wing sit. Kayembe muhina pangaltan nang ho chanchen mabulo kala 15 horas sama nduta kamba tengachi teach kametsika di angas.

0: Matiyo basa, ngutembisa utomu wa wena. Tivikeli, mbimui wa yatinda ambi kulabika kuba usela matia wa manga haliswa. Ambi kuba madita etwe kluru. Kumbi ingwani mirandi yalina kunukubasi samati. Tela matia wena kachia cheshinga basa, utumela ufiningeta. Tivikeli, kamala tu uyelela ni kolera. Unangala kaya 2026, Balotonau Change, Província Gaza. Distrito Mkseta, Klosani, Kukwezelaka, Uwa, Mnugula, Kuku, Unangala kaya.
1: Henizi, 15 horas 48 minutos, emanga na karo shinu botelo kwa nchikuluveta, hinata kudana kami kama yata kune Mnugula, Kuku, Unangala kaya. Kungu hingadiji ya masoni indi maite ya uchenje, hawe hinata kudana kwa mbimu ya 16 horas.

0: kaukal wawde gomi mi cano ne mwawi ko maɗaka John Killer awa a e mbelala tilal ngel mo wandi nombor i ukapa 12 ande mune wama vot.
1: Hello? Anna?

kawkal wow jan ko ne ka lila's bad boy ko ya ko ni g flavor baba vai bella di dropa da jj start di shai ni ko nanu boro i ukapa drink the dresh na vadmani mchana makuma mavotu ni magumi mararu

0: 21 horas na 10 minutos. Hi tshemisile ka muyingiseto wa hina leswaku hi ta kuma tinhlokomhaka ti nga ta vumba a nongonoko wa hina wa mahungu. Mixuvela a vuyingiseti byinene.
1: Secretary General wa Partido Frelimo a ramba swirho swa bandla leri akuva swi tihita swinene ku landzeni ka mintirho tanihila swi fanelekaka kona. Maphoyisa ya tiko lexifundzankulu Nyambane ma rungula ku va ma nga ta humula na ma nga se khoma 5 vanuna ni 4 va rhwexiwaka nandzu wa ku va ka vhiki ro hundzeke va dlayile a vanhu vambirhi. Wu fambe hi tindlela tinene ku heleni ka vhiki ndzumba wukulu ka n'wamba xifundzankulu Maputsu wu chiwaka Moa First. Muyingiseto ku rhandzeka, leti i tin'we ka tinhlokomhaka yi nga ta tshokovetelaka ka xitiku xa dzongeni namuntlha. Vana na hina.
0: Kunene hi ku rindzile David Ntimana loko swi ku 21 hours na 30 minutos hi ta tlhela hi ku kwehleta leswaku u ta hi nyika a entelelo wa mahungu lawa ni man'wana ku va hi tiva leti ti humelelaka a dzongeni ka tiku la hina. Maputu Gazana i Nyambane. Hi Albertina Pasquale.

Ripelilem. Secretary General wa Partido Frelimo a ramba swirho swa vandla leri akuva swi tihita swinene ku landzeni ka mintirho tanihileswi fanelekaka kona. Maphorisa ya tiko lexifundzankulu Nyambani ma rungula ku va ma nga ta humula na ma nga se khoma 5 vavanuna ni 4 va rhwexiwaka nandzu wa ku va va dlayile vavanuna vambirhi vhiki ri hundzeke. Wu fambe tindlela tinene ku heleni ka vhiki ndzumba wukulu ka n'wamba a xifundzankulu Maputsu u chiwaka Moafest. Mwintseti wa ku rhandzeka wa Emissori Provincial di Maputo Gaza na Nyambani leti i tin'we ka tinhlokomhaka hi nga ka ta ti tshokovetelaka ku fambeni ka xitiko xa Dzongeni namuntlha musumbuluku 14 ka Ndzhati nga setembro 2026. Nongoloko u kumekaka mavokweni ya Davidi Ntimana ka vululamisi ni vukombisi, kasi Afonso Magoli i mukhomiseli wa marito ni mpfumawulo hoyohoyo.

0: Hi sungula lama vulaka leswaku Secretary General wa Partido Frelimo Shakil Abubakar a rhamba swirho swa bandla leri akuva swi tihita swinene ku landzeni ka mintirho tanihi laha swi fanelekaka kona. Mahungu mata na Rui Makaringi.
1: Sekretario Jenerali wa bandla la Frelimo a bandleve kumbe ku tsatsiya a swirho swa bandla leri ku va swi ni ku tihita kukulu ni ku va ndzeni ko ka bandla leri a mintirho yi fambisiwa hi tindlela letinene i nga leswaku ku va ni ku tlhavukanya. Shakil Abubakar a vula leswaku ndzhaku ka mintirho ya hlawulamani leyi yi veke yisiwa mahlweni ko ka bandla la Frelimo lomu xifundzankulu Gaza lana ku hlawuliweke a varhangeli vantshwa ka nkarhi i nga ka wona a swirho swa Frelimo kusukela hansi ku ya fika phezulu hi lava fanele ku va va tinyiketela ndzeni ka ku va a handzu i va lowunene na ku cinguka nakambe a nhlengeletano yikulu leyi nga ta va ya 10 nakanharhu yi nga ta endliwaka a lembe letaka le a xifundzankulu Nampula. A murhangeli loyi wa ta politika a vulavula nsonto leyi a xifundza xa Belen a ugan'wini ka liendzo la masiku manharhu leli a li endleke a xifundza ankulu a Gaza na ta va a tirhelele ko ka a swifundza swa ka Mandlakazi, Ximbutsu, Beleni na doropa la ka Ncayincayi lana nhlokomhaka a yali ku va a vona hi kusuhi a mintirho i nga karhi yi endliwa a bandla leli a xifundzankulu Gaza nakambe ku phalalisiwa a leswi i veke swileleto swi gemiweke ko ka nhlengeletano yikulu yi endliweke le a doropeni la Ximoyu ntsindza wa xifundzankulu Manika ha n'hweti ya Agosto a hundzeke.
2: Fazemos balanço positivo, conseguimos alcançar os objetivos dessa deslocação, que era, na essência, aprimorarmos a informação sobre o funcionamento do nosso partido, sobre o desempenho do nosso governo. Como sabem, nós entramos num processo de revitalização dos órgãos do partido a todos os níveis na província de Gaza e era importante aferir como é que o órgão está a funcionar depois deste processo. Por um lado, mas também acompanhamos todos que temos um novo governador de província e tínhamos que, como o partido que governa, perceber como é que a província está a responder face a essas mudanças que se operou, quer a nível do partido, quer a nível de governação.
1: Secretário-Geral, o Bandla Frelimo, Shakil Abubakar, Kari Aenda Anxelo, kumbe katsakanyo wa liendzo leli a li endleke la masiku manharhu a xifundzankulu Gaza tanihi vuleka kona na a tirhelile ko ka a swifundza swa Beleni, Ximbutsu, Mandlakazi na doropeni la ka Ncayincayi.
0: Na ku endleka leswa murhangeli wa Partido Frelimo xiyimo xa xifundzankulu Maputsu Carlos Zavala a kombela ntwanano ndzeni ka swirho ni vakhuzeli va partido leri. Mangula wa matshokoveteliwa hi Rigoberto Xisano.
3: Murhangeli wa bandla la Frelimo i xifundzankulu Maputo Carlos Zavala a tsatsiya timembru ni vakhuzeli va bandla la Frelimo ku va va patsana ka ntwanano. Carlos Zavala a vulavula muvulo loyi lani a xifundza xa Bohani ka liendzo lakwe la siku la rin'we. Carlos Zavala a kumeka a xifundza xa Bohani ku va a ta hlamusela leswi swi nga tshimbiwa ka 11ª conferencia de quadros nga ambiwa a Ximoyo a xifundzeni xa Manika.
4: Mas também serão decisões que nos unem. Serão dois que demonstram que o Partido Frelimo é o partido das massas. O Partido Frelimo é o partido do povo. E que nós temos de estar próximo ao nosso povo. É a nossa insistência. Existir porque o povo moçambicano existe, porque este povo moçambicano ama Frelimo, ama a Camata da Presidente. E nós, como membros e militantes, o que temos de fazer é estar próximo ao nosso povo. E as deliberações que saíram da 11ª Constituição de Quadro, camarada, não só acompanhamos no papel, mas para implementarmos, não só em palavras. E todos nós acompanhamos o discurso do encerramento da 11ª Conferência da Camata da Presidente, Daniel Francisco Chapa. E aquele discurso, camarada, não é só para interpretarmos o discurso, mas sim em ações concretas que visa melhorar as condições de vida da nossa população. A aproximação com a nossa população, a resposta à nossa população. Não continuarmos somente a acompanharmos e não darmos resposta ou soluções na nossa população.
3: Kona Mucha Carlos Zavala Kumbise, Joana Mangani, Angatawa, primeira secretária interina wa Bajara Frelimo, Lani Ashfunzasha Boani. Joana Mangani, Afala Andawa Ingasiwe Itatana, Afonso Sambo.
0: Mapuisa tiku li Shfunzankulu Nyamani, Marungula Kuva, Mangata Umula, Namanga Sekoma, Ntlano, Vanuna Nimuni, Varushua Kananzo Kuva, Vikri Unzeke, Vadleile, Vanvambiri. Imahungu Matakana, Avenino Antonio.
5: Leka hungweni kano wa vanuna vona va ile ku va khoma a hosi inwe ya muganga va ichela moveni va famba nayi va bungutela kala yifa na valumbeta hosi leyi a ku yithindisile a ku thethisiwa ka timhaka to kari le mugangeni avanhu lava loko va deli na loyi hi vona va sukile ku va tsutsuma
6: avanhu lava va kama vanga zwitiva kwa julgamento leyi ya diariwile va ku vala ku ngera ka movha wa ku va famba kaya va kumana ni sekretari ya Bufadu ya Masalani. Sekretari loyi hi yena a nga makwenu wa munhu loyi a nga denunciara va kota ku vanhu lava va famba va ya sixitela julgamento va mu khoma va mu peta lomu ka movha akama nga kota va movha va famba na yena va ya langa vutshamo va teka mugomba va mu ba hi yona a nga za afa hikuva ku yena hi yena a nga mhaku ya julgamento leyi ya diyariwa kambe hi yena a mhaku ku makwenu wa wona a va ku teka vona pra a julgamento e vona a va lava ku ti-torches formas va asistira julgamento leyi hi ku yini va nga diyara julgamento leyi mas i vanhu lava va tivekaku maxa kama va nga mudaya va yo tsutsuma kaleswo vatirhi va maphorisa va famba hi tinga leta tinene ra kota ku khomiwa vanhu lava va responsabilizariwa
5: avan'wani munhu wa vona hi vona va yileku ka nuna mun'we a nga hi phoyisa murombeni va va mu teka va kuma makunu va va mu daya aka hun'weni
6: akama va nga chikela infelishment va teke ku vona ku hi yena membru loyi wa hina wa maphoyisa a nga hi lahayani xitatelado va mahama ezame votlhe lava va sawudi mun'wanyana mahari va ku nkuluwira ku a yo fa munhu leyi hi traumatismo craniano eka leswo a maphoyisa mahalondzo wa tatiri wou para va kota ku xiclarisera a kazi leyi manja membru loyi a hi membru loyi wa integro wa ku tirha khwazi le mukaka loko a hi tirhweni a tirha khwazi a hi swi tivi ku a hi ni yin'wanyana group or a mazwilo swin'wanyani ku hundza atirho lowu wa maphoyisa por isso maphoyisa mahamaha titudu para ku va tiviwa vanhu lava para ku va kota ku responsabilizariwa ka kaso
5: magezu ya nurse ya bata a nga munyiki wa mahungu sikeni ka maphoyisa lomu ka provhinsia ya Inyembane nakona nurse ya bata a ve a kana mhaka leyi ya nuna mun'we a nga ve a khoma xin'wanana xa ntlhanu ni gin'we malembe ya ku belekiwa a ximahasati kwalomu doropeni ka Inyembane
6: maphoyisa ma lamentara hi ku i munhu loyi a nga munhu xikila residu wa mativaku ma infrações a swi tivaku ku leswi a swi mahiwi leswi a maheka por isso a situação leyi yi ta juntariwe mahagravante a kota ku a tsayisiwa ngopfu a tribunali para kumprira hi swikarato leswi a nga mahaka xin'wanana lexi a xin'wanana lexi xa hi bon xi bon a sawudi ili goza de boa saúde, mas vá amar um acompanhamento no psicólogo para conta com controlar a mão.
5: Magezu ya nurse ya bata munyiki wa mahungu sikini ka maphoyisa na kana moya wa ku biha lowu va nga nawo van'wani va vanuna va ku va teka swivanana va swimaha vavasati i kana mhaka leyi hi ku ve ku khongwile nuna mun'we kwalomu doropeni ka Nyembane a mahele ya ku bihileku nga ku etlela ni xin'wanana xa ntlhanu ni gin'we malembe ya ku belekiwa
0: maphoyisa ya munisipi wa ka Matsolo ma ku khoma 25 wa mimovha ya ta ntleketle hikwalaho ka ku hoxela minawu ya malandzela ya ntirho lowu. Domingos Makalani.
7: Mapulisa ya munisipi wale kama tolo shifunduza nkulu Maputo hila wa maka kukoma makumba bidzi wa mimova ya nchakeklo na nchanu na uungwi. Hikula kakuwa milanja atimakata kuwa minga klasilu mumifanda kakuwa mikongo makoni na mbini kuwa mifambisiwa na minga le kama tshamela manene. Mimova leyo hile mikumuiku kufaminika ntizo wa uvusenchi lulanzuiki maposhtu wa di administrativu ya infuleni na matola sedi ka mimova le mikumuiki kumi na mbidzi. Hili mikumeka kana mifalili wili antinja wapostwa di administrativu uja infuleni kazi mimbeni. Hili mikumeka kana antinja wa mapulisa ya munisipi walika matolo amunyuka madzungula kama pulisa ya lika matolo. Hili weka mshile kilishaku njeni kama mimova li mikumuiki. Hili nukuveke kunyikiliwa makuma jazu wa shikatisu njeni katimalita sendu itenda milu watimitikali. Sergio Bavo weka mshile kilishaku kashikatisu lesho timali kishukela katirijumilu kwa kasa 10,000 watimetikali.
8: Kwa hela kazi hiki, polisa municipal, hako mikina tirak kam maare ya transporti, kwa kufambela na niku ni marizidu stoles urban, ke inga timakatansila edropeni, niku vonelela timakataminkama ya kushamsa madala, nima botar stole, nzenika timakatam tatan chequete nga transporte durante o fim de semana kuviku kumiwa mmova ya ntsengo wa 26 e parkeriwa a posta administrativa de Fuleni comanda da polícia municipal e kona ka ku ithuli minawo ya ku hambana hambana mayela ntirho lowu ku tsalwe mamulta ya ntsengo ya 30 wona hi mali ya 182,528 mitikais na utuluwaka intima kantirilo wa ntleketo ilo ufamilaka ni kutsema mfuka inga inkurtamento dirota okupi kuchincha mfuka inga jivyu dirota amova le kumeka ibiki wile ili maparka ya kosei municipal ate kuwa kandangunyo wana akela multa lo atsalwaka yona multa e kumeka na e variara kusukela ka 3,750 metikais até 10,000 metikais mayelana ni nawu lowu u tluleki wona.
7: Kutani hi tiva leswaku nakona milandzu mintirho ya vusenchi ehenhleni ka mabyala.
8: Ndzeni ka ntizo lowu usenchi ehenhleni ka mabyala ku kumeke ku khomiwa mabyala ya ntsengo wa ku tlakuka a bottle store Alex Bairo Patrice Lumumba ka ndhawu leyi tiviwaka swaku i paraje Mangeras. Hivi tlhela hi endla uvonelele ka ndlela leyi vitaniwaka Strada Circular de Maputo ngopfungopfu ePrimera Rotunda na Tercera Rotunda ingati ndhawu leti ku nga ni mabottle store lawa ma yaka mahlweni hi ku ntlula nawu ma xavisa mabyala hambi hi le fin de semana o hambi hi le ku ntluli a nkama lowu bikisiweke.
7: I mazito munyika madzungula ka mapulisa ya munisipi wa le ka matsolo Sergio Bavo loko a kanela hi mintirho leyi vamulandzeki ku fambini ka vhiki lebyi kamiki.
0: Matsondzo ma mafambelo ya vanhu ni mindzwalo mugangeni wa le ka mavoko xifundzeni xa Bohani xifundzankulu Maputo mahungu lawa hi matwa eriteni ra Alberto Langa.
9: Vahanyi va muganga wa le ka mavoko xifundzeni xa Bohani va tlhanganini swikarhato swa mafambelo hikwalaho ka xitarato xikalaku xi nga le ka matshamela manene na mhaka leyi tshima ngopfu hi nkarhi wa timpfula. Tanihi ku hlaya ka vahanyi va muganga lowuya, mafambelo ka xitarato lexiya ma karhata swinene hikwalaho ka swikhele swi vangiweke hi timpfula tineke masiku ya ugamu lana mhaka yi nga tikisaku hi ku tshundzeka ka nkama wa timpfula. Sekretari wa muganga wa le ka mavoko Armando Kanyani a byele mintirho ya Radio Mozambique leswaku ku khendlemukela ka xitarato lexiya swi kurisa mpimo hikola ka makamiyahu ma tleketlaku maribye ni misava na ma tirhisa xitarato lexiya kambe a ma seketeli hi nchumu a ku va xilulamisiwa ka leswi swi chiwaka responsabilidad social.
10: So haleni mugangeni wa ka mavoko a swi kazaku leswi hi nga swi rixoswe hikola ka xitarato. A estrada está muito pela a subestação a mozala até a ter industrial a mavoco a chile que a camela mané ele se entrega ele só com a mimova ali a mitongo para encher a mavoco tu vai nos casado ali se entrega com a estrada deixa da coisa a mavoco se engalca a camela mané ikola ka makamiyau lama buya ka ma pedrera ala akulula amakamiyau ma tsa strategy shama woku leshi I tambai amawoku ila ni kumani a teru industrial angalani ku chilwa ka kone a sila leyi bindzula ka kankoponya ya mozali ikuni a empresa leyi kumeke a contract leswaku miyoni khaisaka a sila liyani tsukela ka amozali kamba tinkopon leti a ti pfuni hikwalaho ka ku lunghisa a strato hi leswi endlekaka swa ku a masiku leswi tindzelaka ka nkama wa timpfula loko mpfula yo na ngopfu swi ta kazata ngopfu swinene a ku hi huma a mavoko na hi tirhisa a xitrato lexi a xikulu xa ku khata muzala avahanyi tiko ku ni nhlangano lowu hi viki na wona ni ku vitaniweke avava van'wamabindzu va nga va agent economico lava va nga hi pfunaka hikwalaho ka ku lunghisa xitrato kambe ku tirhisa sweswi a hi se va ni nhlamulo voni va hlaya swi fana ni ta va hamba xi fana ni sehinkomponi leya ya John Seed va hlaya swa ku voni va nga nyikela makamiyo ya ka kwavo leswaku ma tlakulula mazizi ma ta bya ma ta chela a xitratweni kambe va levani ku va kazateka hikwalaho ka ku pfumala ka kombuxitivi ku pfa ku ni vambeni lava nga pfumetelaka hikwalaho ka ku wa basisiwa a makamiyau a ku ta lunghisiwa xitrato xa ka mavoko hi ni tambe a impreza leyi a yi zero size yi hlayisaka nsila lani leyo ni nyikopfuni leyi tirhisaka makamiyau ya makulu kambe a va tlhateki a voko para ku lunghisiwa xitrato a leswo xa hi tshamile ni mfumo wa distrito hi va hlamuselile i mhaka leyi yi tiviwaka ni distrito kambe ku ta hlasa sweswo a hi sela ni nhlamulo lowu vonekaka swa ku ku ni ntirho lowu ku encekaka leswaku a xitrato xa ka mavoko xi va ka matshamela lamanene hi xoni xikazato xikulu ngopfu swinene lexi hi xi khalisaka lani a mugangeni wa ka kweswo ka mavoko
9: sekretari wa muganga wa le ka mavoko Armando Kanyani loko a vulavula hi ku khendlemukela ka xitarato xi tlhanganisaka muganga lowuya ni doropa la Kamatsolo
0: ku nga ri khale ku ta sungula ntirho wa ku lulamisa xitarato xi tlhanganisaka ntsindza wa le ka Masingiri ni xikanikisi xa le ka Zulu a xifundzankulu Gaza Carlos Matsinyi
11: na ku nga ri khale ku ta sungula ntirho wa ku pfuxeta a xitarato lexi tlhanganyataka ntsindza wa xifundza xa ka Masingiri ni xikanikisi xa le ka Zulu kolomo a xifundzankulu Gaza xitrato lexi xi nga wonekela hikwalo ka ndhambi leyi xaniseke a ndhawu leyi ya tiko ku sunguleni eka lembe nakona xi ni ku tlula ntlhanu wa makume ya makhilometro tani ku vulaka murhangele wa xibyana xa nkunguhato ni switirho aka Masingiri a xitrato lexi xi ka mandla ya ani a nga administration national strad nakona a tivise leswaku se ku paluxiwe antshwantshwa a ku va ku sungula a ntirho Nilton Jambal a vula leswaku ka nkarhi lowu a ma fambela ma kumekara ma tsundzumile hi ntamu swinene ka ndhawu liyana kambe leswo ka mpfhuka wa 25 wa makhilometro hikokwalaho a vula leswaku na ku nga hi le khale a ma fambela matayantshwa loko a nkomponi yi ta sungula ku va yi lulamisa kumbe ku pfuxeta a xitrato lexi
12: adjudicado a Namacom, que é essa empresa que vai fazer os trabalhos de intervenção das construções. Pela informação que nos foi dada, eu vou ter encontro principalmente na fase de mobilização. A qualquer momento os trabalhos poderão iniciar para garantir a transitabilidade.
11: Marito ya mrangele wa xudzana xa nkunguhato ni switirho aka Masingiri Nilton Jambal loko a vulavula ni mafambela lama tsundzumeke ka xitrato lexi tlhavinyetaka a ntsindza wa xifundza xa ka Masingiri ni xikanikisi xa Zulu lexi xi wonekeleke hikwalaho ka ndhambi nakona se ku na kungula ku va xi pfuxetiwa a xitrato lexi
0: murhangeli wa emisori provincial de Nyambani Matias Vilankulu a tlangela ku tiyita ka vakoli va ngarivangani va mahungu va xitichi lexi lava va kumeke swihiwa hikwalaho ka ntirhokulu va wu endlaka Idrasi Makondela
13: amurangeli wa radio Musambiki xitichi cha Inyambani hi yena a tlangelaka ku tihita ka vamatsalano va mahungu va xitichi lexi andzeni ka ukoli utsali patsi kambe no paluxi ga mahungu ya ku vhunetela ka mahanyela ya xitshungu. Matiya Xivilankulu i wawulawula muvhulu ya loyi a xikhatini a nga amukela ku tlangela ni ku dzundza a vamatsalano va mahungu Rasi Romau, Efraim Masitela, Flavia Wasitela na Avelino Antonio hi ku nga na vawinile zwihiwa hi ku tsala mahungu ya ku tsalangana ya ku fela ku vhuna xitshungu. Matiya Xivilankulu hi yena a wulaka leswaku a ku wina ka zwihiwa loku ku nyika a wu dzundzu patsikambi ni ntamu wa ku va simama ku ya mahlweni hi ku tsala mahungu hi swinene siku gin'we ni gin'wani. A matsalano wa mahungu Efraim Masitela a wulile ndzhaku ka ku amukeliwa hi murhangeli wa radio Musambiki Misori Provincial ya Nyambani leswaku bya wu dzundzu a ku tsala mahungu ni ku kuma a zwihiwa.
14: Wu dzundzu loko hi tsala mahungu ya khwatselawa lavan'wani va matiko va le handle va ku ya wuchukwana ya ku nyahula swi nyika wudzundzu aka tirhilo wa hina wa ku kola ku tsala ni ku paluxa mahungu ra kuma a tirhilo hi ve hi tirhisana ni vahanyi lowa mina tirhi wa wulawula hi tirhi lowu mahiwaku hi sazol swivuno swi nyikiwaku hi sazol govhuru khwatsikhwatsi ka pandi ni kanyasolo.

0: hakuka ku amukelwa ka yena Venancio Macamo, Flavio Wasitela na Avelino Antonio hikwala haka ku masiku ndzhaku va winile a zwihiwa.
1: Wu fambe tindlela tinene ku yileni ka vhiki ndzumba wukulu le ka n'wamba a xifundzankulu Maputsu u chuwaka Mowa First Team. Juvita Ngobo.
2: Xifundza xa n'wamba vugan'wini bya vhiki xi yamukelile nkhuvo wukulu wa ndzumba wa ta vuyimbeleli lana ku kumekeke vayimbeleli va tiko ni vamatiko ya vambe ndzeni ka nkhuvo chiweke Festival International da Muamba Moa Fest. Ku fambeni ka masiku mambirhi ku ve ni ku tlakuxiwa ka ta ntumbuluko wa tiko lana handle ka vunanga ku kombisiwile nakona swa vuvatli mintirho ya ku hambanahambana ni ta masekela lana a ku kushiwa leswi xifundza xa n'wamba xibindzula ka swona ku fana ni nyama ya mbuti ni swin'wana swakudya swa tiko la hina la Msambiki. Jaime Mirandolino, murhangeli wa Festival International da Muamba, a endla nkatsakanyo wa ku tsakisa hikuva hi ku vula ka yena swi kotekile ku landziwa hinkwaswo leswi a swi kunguhatiwile.
3: Mayelana ni nkhuvukulu lowu nga endleka xifundzeni ka n'wamba xifundzankulu Maputo, hi nga vula leswaku i nkatsakanyo lowunene hikusa hinkwaswo leswi hi tivekiseleke ku va swi endleka swi endlekile hi van'wentlhanu ni mudlivela swirilanganya a swi nge choti ka nkhuvo wa ku fana ni luwa. Ya tshemba leswaku matirhela ya nkoka swinene ya ku tika swinene kambe hinkwaswo leswi hi nga swi pimisa makungu hinkwawo lawa a hi na wona na tshemba leswaku hinkwaswo swi fambe hi tindlela letinene. Ya swi tiva leswaku ku ni ku hoxa ku nga ri kungani ka leswi ni leswiya kambe hi ntsimantsima hi vona leswaku hinkwaswo swi fambile hi tindlela letinene. A vanhu lava nga hlengela ka nkhuvo lowu ya swi vona leswi va tsalaka kama Facebook, kama Instagram, ni kama ma message lawa hi ma kumaka va hi rhumelaka leswaku hinkwaswo swi fambe etindlela letinene. Swi nga vi kona swi kalaka swi nga fambanga a hombe mara ingaku hina hi nga swi tshikisa swosiyani kumbe hi nga swi veka hakuva swi nga famba hombe. Ma leswi hi nga vulaka swona hileswaku leswa ku ka swi nga fambanga ha hombe eka nkhuvo lowu u nga ve kona hi n'wantlhanu ni mudlivela hi ta swi dyondza a ku va eka nkhuvo lowu taka ka weti leyi taka ka lembe leli taka a ku va swi famba naswona hi tindlela.
2: Jaime Mirandolino, murhangeli wa Festival International da Muamba, ni nkatsakanyo wa ndzumba wukulu u dyunteke vayimbeleli kufana na Kappa Dash, MC Roger, Elio Beats, n'wana wa Cabo Verde Grace Evora, n'wana wa America n'walungu Karen White, Kelly Kumalo wa Africa Dzonga, Lisa James na Gabriela va Musambiki, ni van'wana vayimbeleli va tiku ni va matiku man'wana.
1: Ntlawa wa bola Club de Gaza wa ha rindzela amukhandlo ku va u kota ku titsalisa a Federação Moçambicana de Football hi xiyimo xa dzonga ka tiko. Carlos Matsinyi.
4: Ntlawa wa bola Club de Gaza lowu u kumekeke ka ndhawu ya vumbirhi ka ntshwatshwa u chiwaka Segunda Divisão de Honra leswo xiyimo xa xifundza nkulu Gaza vula leswaku u karhi u nyimela mukhandlu aminhlamulo eka xibyana xa konela ta bola etikweni Federação Moçambicana de Football tekwelana ni ku va ntlawa lowu u ti tsalise kambe a swi humelelanga hikwala ka swikarhatu swa ku hambanahambana ku tisa leswaku ntirho wa kona u ve u sungula wa ku tsalisa a ku va ntlawa lowu wa bola u ta kuma tisensa kambe a swi fikanga amakumu hikwalaho ka swikarhatu swo hambanahambana swa nga a tindhambi leti ti nga xanisa hi ntamu lomu ka Gaza. Murhangeli wa ntlawa wa Club de Gaza Anwar Narand lweyi a tivisike mahungu lawa avula leswaku ka nkarhi lowu ku karhi ku nyimeliwa amukhandlu lowu nga tshikaka ku pfuliwa hi federal samsamungani

0: Água da Namasha faz tão bem.
1: Muanyi wa doropa ra Maputo. Eletricidade de Moçambique EDM ali kusui na wena. Kusukela 16 kuya fika 18 ka setembro atutsumaka hi 7:30 kuya fika 15:30 kumeka ka providoria itinerante ra EDM. A campo ya 7 de abril a polana kanisu dropeni ra Maputo. Lano indawu nga kombisaka weshe swikhalo swimangalo swikombelo ni mavonela hambi ku khensa mintirho ya EDM. Ungasani ndzhaku hlengela ka providoria itineranti ra EDM hi pfuni ku yantswisa hakuva hi ku tirhela khwatsi. EDM, eletricidade de Moçambique ali kusuhi na wena.
2: Yolao ke muyingiseti wa ku rhandzeka, hi navela leswaku hakunene mintirho ya hina a ta va leyi ku fikelaka hi tindlela tinene ta vuyingiseti. Nyamuntlha xitiko xa Dzongeni hi ya xana hi sukela doropeni la ka Matsolo na hi kongoma Maputo, Gaza na Inyambani. 21 horas, kasi i 22:10 hi nkarhi wa ku va hi kuma ta mafambelo manene a switaratwini na Rostino Botela.
3: Ilusi lomu kusetora tse kwa radio Msabiki na iko yosele kano kono ulo uta kukuba uta nkela Jones midanta mafambela madene shtaratu ni ulawla kase ino kono kwa ata seguransa rodoviare nyamka ka uta kona washi wakskala ayemisoro provincial ya Gaza dropin laka njenja imelan kuba nukono kulo ukoko baika mungset lwe ay kumakwikola ka emisoro provincial ya Gaza Maputo na Inyambani nyamka itavaye bula na Louis Bulash lui ingatava ibula melano ninterometa kuva ulanza kakuba kutava ku voneliwa a zvidara kuti melano kuva kuvikiliwa atmanku ingavata mimova ingava kambe ka zvitututu itwa kona lecho kuva mimova ndomu madropeni lumu dzinda kuambana bana katona iva itala kambe a rivilo ile lifana kuva voneliwa zvinyenge ile zvikambe zvinofanira kuva zvivoneliwa tiwa kona kambe lecho kuva a zvitututu ile zvisitaku na swirikona inkinke ingava kama doropa kuambana bana kaona loko ifananisa lumu zvinza nkulugadza ku kumeka ko na kurina zvitututu zvinyenge zvitaku na zvitlakatla vanhu a madropeni ya Shokwe dropanini sha masia na mbe ikolo mudropeni la kanjenjai kambike swina risima ngopfu swinene ku mukset ukumeka na ura ya ndleve ka kuva u ta va u tiva leswaku va a nga va ntirho muni lowu va taka ku na va wu landza ka kuva ku ta va ku vhikeleriwa hambi ku tshembisiwa leswaku va ku va na vutomi lwinene Louis Bulash ya losela i ku ntirho mu ta kuma wu landza tani maphorisa ya ku vonela xitarato
4: a xa sungula ku voyo hi veka maphorisa xitaratwini brika swa ku vanhu loko va vona maphorisa va ni xihloniphi hi va tsaka va famba na va le siguro ma xi lava mimovha va ni xihloniphi i purisi lomu xi vonaka loko u famba mimovha va nga ri ku famba movha hi loko yi famba i kuma ndhawu nga ni maphorisa ni va vona va tlhaveka magezi va tlhavekela magezi a ku pyapyapyapyapyapya yi ngova yini u ngo va mabiskadera enkwanto vo gwela leswaku eku ni maphorisa ma xi loko a va mahaleswo loku va vona munhu a famba mali va ku tlhaveka magezi mutswatswatswatswo va tlhaveka magezi lawa ngo ku va yincenga ku ni maphorisa nkwanta ma kona maphorisa vo mixamara ten sound para yini pra pumba a velocidad
5: kambe wona magezi lawa ma saseka ku va va komba na wona lomu xitiratweni
4: hi na maphorisa ya tsaka puriku loko va byelana hi vona magezi ya ku tswatswatswatswo va pumba velocidad purika maphorisa ku tala ka wona ma hi manyima lawu nga tala hi vanhu manyima la tiva swa ku humelela tinghozi se loko va kahlula va gwelana hi na maphorisa ya tsaka yi na maphorisa ya transport va pumba velocidad maxi lexi nga kona ku ni ndhawu ya ku a ku kumeki maphorisa a loko u nga kumeki maphorisa ndhawu leyo va pimiswaku a ka kunene sitereki bra va banda va chayela movha ya velocidad leyi lalikulu puriki a mimovha i ni limit ya mavelocidad i ni swigava swa koho swa mavelocidad a lowa wutsongo ni velocidad lalikulu ku pala luwa wumbeni wa wukulu endhawu loko va vona movha na wu panda hi ntamu a va tlhavekani magezi ngo ku vo gwela leswaku ku ni maphorisa a lwa bava luya a lwa a fambisaka movha a ta pumba a lowa velocidad
5: kambe malanoni ko fambisiwaka swithututhetiwaka kona i tshimatshima dropeni la ka njenja le masiya nambe ishoko etindawu leti switutu swi ta ku na swi fambisiwa ngopfu swinene. Ni ta vona masiku lawa va ta ku na va tshuka va tikomba yi nge va ni xihatla ngopfu.
4: A timhaka ta xithuthuthu ta hi khoma mbilu na maphorisa. Maxa swaku hi na maphorisa swa hina hi nge swi koti. I presidente na ku ni n'wina va Radio Mozambique pra hi va tsatsiya. Ni vona va uvela va yingiseli va Radio Mozambique va swi yingisaka va hi pfuna ku tsatsiya lava xithuthuthu. Porque lava u talaka xithuthuthu ku talaka vona a va na makarta. I vona a va hloniphi na wa xitarata. A va hloniphi na wa xitarata porque a va u tiva va yanga xikolweni. Va pimisa swa ku xithuthuthu a xi nzi jiri u karta di kundusana. A xi nzi jiri u pasi la u fambisa movha. And down. Kombela ku mu hi pfuna ku hi tsatsiya n'wina mu hi twaka mpfuna ku hi tsatsiya. Hi vona hi va vonelule hi ntamu stereko. U siku ni nhlekana maphorisa va loko ma kuma mapurasa porque va talisa ku tshama usukwini. Va ku vahamba a ntirho wona wa taxi usukwini. Ende maphorisa hi mbibya swa ku usukwini tenge va famba va va tsatsiya. Doxi tres va ku va kumaka tenge va tsatsiwa. Swa ku tenge va famba kahle. I lava hume va phondlaku nawu va khatisiwa. U khatisiwa kwini kasi? Ka lava ku va ku va fambisa movha nga pfumalaka. Loko zo wena u famba hi xithuthuthu na u nga na karha hi ku khatisa ta ku tsala hi ku kuteka hi ku pfalela jele. Va khatisiwa lava phondlaku minawu na va tsatsisiwa swa ku tenge va famba xikolweni va susa makarta.
5: Kambe ka xithuthuthu hi leswi swi ta ku na swi susa mifemulo hi xifaniso ka maputsu hi munhu wa vanhu va luzeke vutomi na va ri ka xithuthuthu xin'we. Kasi kahlekahle loko mu kuma vanhu vanharhu ntirho lomu wu landzaku hi wona.
4: Ka xithuthuthu a ya ha ku na hi bula na yena loko mi kuma lawa. A va fambisaka xithuthuthu yena a mandaka laha ka xithuthuthu laya. Yo khoma ya peta jele. A ka ha na ku hi mu tsatsiya swa ku nada trash trash nada. U ta ku mu tsatsiya njhani u ta ku mi balayisa ku thikiti puri ka nga na karta. Ja loko a ni karta hi ta bala lowu multa wena wa lota sound wa ku khalitisa a lot a leyi nga va uva lot ya yo xithuthuthu. Maxi loko a nga na kona nada ya ha na xipasi hi na maphorisa. So yo teka ya mi pfalela.
5: Ku ni ku tikhoma ku fanela ku va ku simama ku landziwa hi va fambisa movha.
4: Kone kutikoma avala lava fambisa mimova va xaxiya minawu mfumo mfumo hi langusa lava mimota lava swithuthuthu porque swithuthuthu swi nyingi ava makwenu va hina maxaka hina va famba hi swo swithuthuthu na va nga na makarta va ku vo tirha porque va pfumala yini a mintirho maxaka ku famba xitaratwini ku ni nawu hi loyi a fambisaka nchumu xidumaka i nga mutori xidumaka tenga yini a ni karta dikundusana.
5: Swi vula ku ma-red blog lawa hi taku hi mi vona mu ma endla ku hi le ndzhaku ka vhiki loko hi fana ni Sambi hi kwala nyongeni ka Radio Mozambique ha tshuka hi mu vona mu va mu pimapima naswona hi leswi hlengelaka ngopfu swinene ka ku va ku va ni ku xixima.
4: Loko mi vona mimovha leyi ya maphorisa mahindra hi rhendzelekela na va maphorisa hi rhendzelekela nyimala hi ku lowu xixima ku va ni va xixima nawu porque qualquer distração, ku tsukuta nyana, ku etlela nyana, ku khohlwa nyana, ku nga vo atentu xitaratwini u ta chayisa munhu. Ivi loko chayisa munhu lweyo u ta mutshova minenge, u ta mudlaya.
5: Naswona swi ta va na xikhatisa.
4: Swi ni xikhatisa. A ku na nchumu ta ximaha ku xitaratwini. Na u famba hi movha u ta hoxaka xa ku pfumela ku xikhatisa hinkwaswo u ta ximaha ku xitaratwini loko u famba hi wo movha luwa ku duma u ta kuma xikhatiso.
5: Kambe marito mi navela ku masiya tanihi ntsatsiyo eka mwingiseti.
4: A va yingisi va Radio Mozambique swa ku gwela swa ku loko mu hi vona xitaratwini na maphorisa usiku ni nhlekani li kona xitaratwini na maphorisa ya transit hi luwa ku vhikelela a wutomi la wena hi luwa ku vhikelela yini a xigwa xa wena. A xigwa xa wena nga movha i leswi swi pakelaka ndzeni ka movha. A wu tomi la wena wu tomi i lin'we. Maxa hi nge maheti ma-accident hi na voxe na maphorisa transit. Hi la n'wina mu hi pfuna hi kombela swinene ku n'wina mu hi pfuna. A ku voki hi nga va ma-accident ku n'wina ku sungula mu xixima nawu mu kumpirira leswi mu gweliwaka maphorisa transit. Ya swi tiva ku talaka swona swa ku a ku famba xitaratwini u famba na wuxwelile maxa ku sungula ku yini u ku pumba velocidad. Loko ze u pumba velocidad qualquer nchumu ta ximahaka u ta maha hi kwidado.
3: I khensele ke lweyi xibulaxi ku va u hi endzelile marani ku va mi ta va mi bulela na ni Radio Mozambique tanihi maphorisa ku vonela xitarata ku va mu hi fikisela malano ni mintirho leyi mi ta ku na mi landze ni ku tsaka kulukuma ngopfu swinene loko hi twa leswaku kweke mpela mi kumeka na mu ni ku tirhisana ni vafambisi va mimovha nga va hambi vafambisi va swithuthuthu marani ku va va ta va va kuma ntsatsiyo nambe ku va ku voneliwa leyi titelelaku ke ni ta mafambelo manene lomu switaratini i ku sa timhangu a tiraveki maxaka swi na risima ku va u luza minete yin'we a ka vutomi la wena ku tlula ku va u luza vutomi hi kwala ka minete ya yin'we kambe ke kolo kuva uveka a uvonela le streetweni kutlela kuva ya uvonelwa le shiperitane yemkela ku loseliwa ni ku salsiwa a rostino botela lo abinzulo ke lo nokonoko kusikela emisor provincial ya gas.

0: kunene hi fanele ku va hi ri ni ku ti vonela swa yantswa ku va u nyima aminete yin'we ku tlula ku va u suka vutomi ndzeni ka aminete yin'we swa yantswa ku va u ti vonelela ku tlula ku va u ya voneleliwa axibedhlele a hi ti voneleni hikuva hakakunene leswi swi humelelaka ka masiku lawa swi to endla ngi se a mhaka ya swithuthuthu ya solisa hi nga cuvuka a munhu wa vanhu ka xithuthuthu xin'we munhu wa vanhu va khwela ka xithuthuthu a hi movha hi xithuthuthu a hi copela swi la ku vula yi ka hina va mune laha a ku na lweyi a swi vonanga swa ku phela hi mhangu leyi hi ti petaka ka yona i mhangu leyi nghenaka ka yona kambe wa ta ku swi endlekile kambe a fanele ku va dyondzo ka mina na wena muyingisi twa ku rhandzeka a ku va hi ti vonela hi ti basopisa na hina hi fambisaka swithuthuthu a hi fambeni hi nawu ka a swithuthuthu leswi loko swi famba mafambela ya kona matsutsumela ya kona a khotwa swa ku la xitaratwini laha a nga yexe mimovha yi tele swithuthuthu swi tele vanhu na vona va tele va zama ku tlulela van'wani va zama ku ya seni se a hi ti voneleni va ka hina hi vhikela mhaka leyi ya timhangu ta mimovha ti hi tlhelisela ka ndzhaku ti byalaka a nkosi mindyangwini ya hina vatsongwani va sala nkangala vatsongwani va sala ku xanisekeni hikwalaho ka timhangu leti ti humelelaka siku lin'wana ni lin'wana 22:21.
1: Xavisa mabindzu yakwe hi ku tirhisana na Radio Musambiki Emisor Provincial di Maputo. Loko u navela ku xavisa mabindzu yakwe, hi nga ku pfuna hi publicidade. U nga titshechi. Hi fonele 022

0: inkomu alosela mungisetu ronzeka ka wa Radio Mosambiki ishi mshashufunza nkulu maputu gaza na nyimbane kashi angaisha mabulu na muntla eta ni mfuma ulu wa nkuvu uweke kona kusukela wa ntlanu kuafika sonto leswi masiku ya 11 12 kuafika 13 leswo ka viki la tolo la exifundza xa ka nwamba xiyamukeleke enkhuvu wukulu ngopfu swinene wa ku sungula wu chiweke Mowa Fest la ka wona ku kumekeke evayimbi va lomu tikweni ni vahandle ka lona vayimbi vakulu ngopfu swinene va kumekeke entsindza wa xifundza xa ka nwamba akuva va ta longoloka ni nkhuvu lowu wu chiwaka Mowa Fest i nkhuvu wu kumiseke empfindla wa ka nwamba ngopfungopfu ka leti lanaka ni bindzu leta swa masimu kun'we ni ku fuya ngopfungopfu timbuti lava kumeki ku tlula 2,000 wa vanhu lava va tijeleke leswinyingi ngopfungopfu nyama ya mbuti hinkwavo lava va kumisa ku tsaka ngopfu swinene na va vula leswaku mikhuvu yo fana yi fanele ku yi ya mahlweni hikuva yi li kona hikuza hika hikwalaho ka mikhuvu leyi swa koteka aku va vabindzuli va kota eku xavisa ebindzu ra vona kun'we ni ku va kombisa leswi va swi kotaka eku bindzula emasin'wini hambini le eswibaleni lava va buleke na vona hi lava kumisaka ku tsaka ngopfu swinene na va tlangela evurhangeri bya xifundza xa ka nwamba hikwalaho ka masungulo lawa ya Mowa Fest
1: ni odete mathebuli ini ximatirepo
0: inkomu aya matlweni ku bula ni lava kumisaka emichumu ya ku hambanahambana lana ka nkhuvu lowu wa Mowa Fest lana exifundzeni xa ka nwamba xilabyele le ka ndhawu lomu kumisiwaka swilenaka ni ta vudayi lana hi lin'we lava nga ta ya tlhamuxelaka hi ntshimatshima leswi swi kombisiwaka lana hi le aradi msaku hi kombela vito ku sungula i mpfini mi swi kombisaka lana ka ndhawu leyi
2: awuxeni awuxeni a vito bya mini mini Lucia konselera wa DS a leswi ndzi ka swi kulumaka lani ku hinkwaswi leswi a kolega wa nga xa a swi khaneleki alani hi lani namuntlha para hi tata hamba a swikambelo swa ku fambisana ni mavabyi ya xitsongwatsongwana a ku sungula kolega wa nga a khanelile leswaku yi ni xikambelo xa mavabyi ya xitsongwatsongwana kambe i xikambelo lexi xi hambiwaka hi mazi na xi hambiwa a kaya a muvabyi a teka xikambelo lexi a muka na xona kaya a ti hamba hi wuswaki kambe lani ku ni xikambelo xin'wanyana kambe xa mavabyi ya xitsongwatsongwana ma xikambelo lexi xi hambiwa hi ngati xikambelo lexi xi hambiwaka a mutini wa hina wa wudawu na namuntlha hi kumeka lani a feyira bya district ka nwamba na hi ta hamba a xikambelo xa mavabyi ya xitsongwatsongwana
0: vanyingi vanhu va taka va tala va ku endla swikambelo la
2: hikuva wa haliki mixu va humelela maxi a va humeleli hi nta a va se humelela hi ntalo salveji ku famba ka mukama nkama wa nhlikani kumbexana nkama wa madamu va ta kumeka na va buya hi ntalo maxi kutsongo hi tizile se
0: naka kambe mi nga hi byela yini mayelana ni masungulo lawa ya ku ya Mowa Fest ma landziwaka evurhangeri bya ka nwamba manene mi nga hi byela yini
2: i manene hikusa aka nkhuvu lowu i swinyingi leswi swi ta ka lundzuvutiwaka ku fana ni swoswi hi swi vonaka swa ku lani ku hlanganiwile hi hlanganihile vanyingi alani ku ni umbukuditudu entaw hikolano hi nga hlaya swa ku a initiativa leyi yi ve yinene i swinene
0: inkomu ya matlweni ku bula ni lava va kumisaka emichumu ya ku hambanahambana tanaka nkhuvu lowu wa Mowa Fest hi ntshimatshima ta bula ni wun'we ka loyi a kumisaka swa ku udlalana hi kombela vito ku sungula mi nga hi byela yini hi ntirho lowu u famba njhani hi mpfini mi xavisaka ngopfu lana
3: a vito laha nga yi pfumula xomayo hi le ka a event la ku sungula laha ku fana ni leyi a muamba xa va hamba ma event malembe ma nga hela ya i mbuti ya swona va hlaya leswi Malaysia i international involve ta ku tata matiko ya manyingi a hi so Mosambiki endawu experience xa ku sungula mazi ya swizandza leswi endlaka swona a vanhu vo adirirentamku vanhu va ku huma hi matikweni huma exilungwini va buya pra va buya ka nkhuvo i nkhuva swa va buya va ka nkhuvo lowu hi ntawu experience xa bom hi xavise ntamu a timbuti
0: exactamentemenisa kuyini nyamambuti la
3: yamba hi yoxa a mbuti lani yoxa na yi tsondzele ka papela hi veka ka makhala ka machela tinyala loko hi huma ni masegredo yezu swa ku no poti revelara porque mi nga yi tekela negosi
0: vanyingi valava ka nyamambuti la
3: i vanyingi vanyingi vanhu hinkwavo loko va buya lani va buya mesmo pra va dangu a mbuti então a especialidade zezo mesmo em mbuti ka siku la namuntlha hi ni mapurati mambenyani maxambuti hi yona yi vitanaka vanhu
0: naka mi nga yi byela yini malana ni masungulo lawa ya guvhernu la muhamba manene ma tshame njhani
3: i incentiva la ku xonga pralendiki va incentivara vanhu va handle nambi a vanhu va tshamisaka kolomu epra ku kula a muhamba ta kula ingaku kutsongo ku pfalekile maxi namuntlha xa ka kombeka swa ku i mbangu wa ku ku nga encaka muthumi wa ku xonga hi ndhawu ya va parabenizara guvhernu hi leswi va encaka xona
0: nakona habu le ni vayimbi va nga lava ngake lava va kumiseke u tsaka ngopfu swinene na vona laha emitirho ya radio mozambique yi buleke na melancia dumos belito kun'we na filomena vona va tlangela ngopfu swinene evurhangeri bya xifundza xa ka n'wamba hikwalaho ka enkhuvo lowu hikusa swi kotekile a va ku fambeni ka masiku lawa hinkwaxo xitshungu xi cina etinsimu leti ti lulamisiweke a ku va ti kombisiwa ka lexi yenge
4: a ku kumeka ka festival leli ni titwa heyi ni li munhu mun'wanyani ku ta kandzela pali ku leli ku nga kandzela vanhu va Angola Brazil etc America praticamente na mise ingaku nova kwa tindhawu to tiya ta tlhelo valungu mara ni tsake ngopfu festival leyi hikuva mina ni tswaliwaka la ka n'wamba ni nga kulela la ka n'wamba na tsaka festival leyi leswi va nga li mahisa swona ni nga li ngimelanga n'wamba wa kula a emahlweni ku kula
5: a festival leyi lahlengela ku va ntumbuluku tlakuxiwa
4: hi swona u nga tlakuxiwa ntumbuluko i se u tlakukile ntumbuluko
5: hi swihi leswi nga gwelaka van'wani mayelana ni ku vekisa ntumbuluko wa muganga wa ka n'wamba kumbe ni ka tindhawu tin'wana
4: ayi swinyingi swo tala swa tsakisa ku va ntumbuluko wo hluvuka yi nga li ka n'wamba ntse maxina ni nge se hetaka ku hlawutela hinkwaswo ni ta khensa a mfumo wa le ka n'wamba top productions hi initiativa leyi va nga va na yona a hi nga swi nyimelanga no kula ni guga na ntswali wa muganga lowo wa ka n'wamba swa ku fana ni leswi a ni nga swi vona a ni navela ku swi humelela tindhawu tin'wana ni tin'wana hi kola hi ta kota ku pfuneka swin'wana ni swin'wana swa le dorobeni la ka n'wamba kusukela leswi mahiwaka sweswi
5: mayelana ni ta wuyimbeleli ntirho wa wena wa ta wuyimbeleli hi swihi leswi hi nga nyimelaka swona hi mbela siya dumos ku fambeni ka lembe leli
4: ku fambeni ka lembe leli mu ta nyimela a vhidiyo mu ta nyimela muzika wun'we wa nyiwana mu ta nyimela vhukuvhuku sweswi yi nge li kungani masala n'wina mugaliki mi nga tanga va laha ku byeliwa hi ku tsoniwa
5: va salile mpela i moa fest hi swihi leswi nga byelaka lava va kumeka kaya mayelana ni ku hinkwerhu hi ti hitaka ku tlakuxa ntumbuluko wa hina
4: muita forsa ni va nyika ndyamu wunyingi swi nga nyimilana ntse a swi yi mahlweni a ni swi navela swa ku lembe ni lembe swi kumeka na swi enceka prida kota ku hluvuka muganga wa hina kumbe loka lidadod street la le ka n'wamba li ta ya mahlweni hi ku hluvuka
6: ni kumeka ni tsakile leswaku i nkhuvo wa district i nkhuvo wa provhinsi la hina la ka maputsi ntawu ni tsakile ndzi twana ni le kahle
5: u muyimbeleli wa kola xifundzeni xa ka n'wamba u titwa njhani ku va ku patsiwile a vayimbeleli va xifundza xa ka n'wamba ka festival leli handle ka lava va taka edorobeni la ka maputsu ni tindhawu tin'wana ta tiko ni matiko man'wana ya misava
6: ni titwana ni tsakile maji ni kombela ku ri ti fikara tirha lani mina ni muyimbeleri wa ka n'wamba i porque ni tshama ku haleni majimini ni muyimbeleri wa Mozambique hinkwayo
7: ni titwa ben a ni tsakile porque ya va ku ni langa ni khensile ya
8: I xipetakulo lexi ku kumekaka vavasati ntsena ku tala ka vona u titwa njhani ku va mun'we ka vavasati lava va chayaka ka siku la nyama
7: ni titwa na ni valorizadinyana porque a vo to vitana vavanuna maji va tshika vavanuna va vitana hina ya tsakanyana na hina ya
8: u nga byela yini vavasati van'wana
7: diki va nga perderi a esperanza siku dzibenyani va tele voni ka pargo na vona
0: vayimbi va le mutikweni hi vulavula hi Belito Melancia Dumois kun'we na Filomena loko va vulavula hi kwala ka nkhuvo lowu wa Moafes i nkhuvo na wona wu patseke evayimbi vakulu va matikweni ya Eswatini, Afrika-Dzonga, Angola na Amerika ku fana na Karen White, Grace Evra ni van'wani va ndhuma ngopfu swinene lava va tipatseke ka lowu nkhuvo.

Nordino lweya ku famba khwatsi marhumekani uya uya va rungula swo tlhela u vekisa minawu hinkwayo leyi u yi dyondzeke la kaya ku nga le khale hi ta tlhangeta michini ya yena ni ya Antena National ku va hi kuma a Ultimo Journal na swi kombisaka ku gama ka xiyenge lexi xa ntirhisano Maputo Gaza na Inyambani ave ntsako swinene ka hina ku va hi pangalatanile muyingiseti wa ku rhandzeka hi vula hinkomu tama u va kona swo hikuva hina hi kona hi kola ka wena